kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndilonzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.